0: Nick.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Alit, yigotom ko lit. Gusto ko mukhaon.
1: Abri lang, Rep, kung nabay sudan.
2: Ah? Unsay, Rep? Wa man tay, Rep.
1: Oh, di pa sabot. Wa tay sudan.
3: Ana.

Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay. Matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision. Addition Subtraction Subdivision. Isa ka primera klase nga subdivision. Addition Style Homes. Para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubgan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.

0: mga DJs na makulit,
1: tugtugang malupet, bongga!
0: More sa umaga!
2: Yeah, yeah.

0: Hoy, pre. Yaw sa baka pre, gahilak man ka.
1: Gusto na ko mag-ikog, mangkanor.
0: Amaw ba? O, day hilo sa ilagaw. Imna.
1: Aniya? Nausap mo na kong tiyan, mangkanor. Gabukal-bukal naman eh.
0: Adobe, kung saan mo na yung mag-inom? Uy, purgas ka ba yun man eh?

0: sa sunod sa isa ka museum.
1: Hi! Ano nang kinatawag niyo nga art? Yeah, kalaw ay, do kabayo. Ew, gross.
0: Miss, hindi na painting, espiho ina miss, espiho.
2: Abaw! Puwerte!
3: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Hugot pa more!
5: Isang ex lang naman ang kailangan ko sa buhay. Yun ay extra rice.
6: Hugot pa more!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Pagkero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakalabi, Choy, bitchin, Choy!
3: Ano mong bitsin, ho?
2: Gamitin ko na siya sa bigo ko. Parang relasyon namon may sabor man.

0: Kusi sa'yo mo urag digdib. Palawasan na tama kisaksakan ako. Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa'yo mo. Dahil pa kami nangyayari, tatakot ka baga sa gilhiyet? Sa konsilyo pa daw? Makisaksakan pa? Puro pundo na na'y. Uli na, Noy. Uli na.
2: Aw, aho pala na di.
1: Wait lang! Wait lang! Sa konsilyo pa daw?

0: ano po niyong magbagabasay? Ganun kahilak man ka niya?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man, o sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitex.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Oh, you.
0: Pagdaman.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor.
0: Ay, tara.
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatwa ang gamay mo na.
0: Ah, kade. Muna gitawag Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
0: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previs ka Miracle Indian.
2: Aba, unsa may mabuhat anang Miracle Indian ni mo?
0: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Kuan ni siya, kanig Miracle Indian. Pagmamaka ka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayo na. Atong sulayan, we.
0: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Parintoro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong takang tinood.
0: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunungi panguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood!
0: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood!
0: Oh, nabakak lagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakak ka mo sagit ni. Ibuto kong tayo doon pa rin turo. Bisag mo na nang natagakagdurian akong darling. Mahal ko na akong darling.
2: Maganor, wala ko nang uyap si mong darling.
0: Oh, tanawa. Magkakundo kay kang turo ka. Ibuto na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
2: Maganor!

0: arte, tuta, why, gidang inyong opisina? Grabe, gidya sa amo, no? Makun mo na, nag-brown out. Apat ka oras kami sa escalator.
1: Bow, what the?

0: Hugot pa more!
1: Ang Love Life ay parang Facebook. Pwede mo itong i-like, pwede mong i-comment, pero wag mo itong i-share.

0: Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog indi kamo magkalipat magbugtaw. Salamat.
1: Wow, puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mabakal!
1: Ano ito?
0: Ayaw tabi ka mo bagong gum?
1: Ay, wala kami bubble gum noy. Wala.
2: Sunod na aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano?
0: Bakal ako bagong gum!
1: At lang wala nga ni kami saan. Kinamlag, pag nag-anap ka pa saan, babalilon ko na ika.
2: Asin sa ropang aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano na naman si Ma?
0: Ayaw tabi ka mo, Badil!
1: Oh, wala, wala, wala.
0: Aw, di. Pamakalagot ako bagong gam.
3: M.O.R. Good life! Lunch na very good.
4: Very good.
3: Mga hits sunod-sunod.
5: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor, kamusta man imong trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kami sa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay hinatagan sa buha, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasildo?
2: Ah, panamay. Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga dagang kay tagbayro nun, korinti, tubig. Mubayad pa tagrinta sa balay, pang-tisyon pa si mohang anak, panggastos pa nato din he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imo hasildo?
2: Daling, ba't din ni nang tarsing? Ba't din niya karon? Nang invite us to, ah?
1: Asay mo ang sweldo!
2: Ah, daling, nakasakay ko itong bagong bus na nai TV. Pagkanindot na, pag yung CR sa sulod, ako gibunyagan, oy!
1: Ang sweldo, asa!
2: Kabalo ka, daling, grabe lang pag-antos tungod sa El Nino. Init na kay panahon. Muna pati sa tori, init gapon!
1: Asa naging mo ang sweldo!
2: Karoon pa kong kamati ko, daling. Humok man din kaya itong sopa. Kalaming matulog. Matulog na ko, niya.
1: Atik-atik, pag yung taha, asay mong silta!
2: Kalami, maling kong tagat doon. Tayo na sa beach!
3: There's more sa tanghali!
4: More sa tanghali!

0: let me be me. If you let me be me.
1: There's more sa tanghali.

0: comedy choice or watch list, Choy?
1: Ano? Watch list? Wala akong ipanglista na. Nga, sino ipalista mo, how?
0: Ay, Choy, ipatokhang ko ang mga chismosa sa amon, Choy. Mga tupad balay ko, ng mga nagakotso-kotso sa akon.
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapilo sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.R.
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
4: My only radio.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Pabili naman ako ng electric fan. Yung steady lang. At hindi lilingon sa iba.
5: Hugo pa more!
6: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Sa tanghali, super sarap na lalasap.
7: Lahat kasali sa tsibugang nakakawili.
8: More sa tanghali!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo. Hipon ka! Hipon ka! Hipon! Maraid!
2: Mapapadighay ka sa sarap! Sa tanghali, araw-araw, piyesta. Dahil ang saya,

0: body, baby, do that conga.
1: Oh, nata, tamay black eye ka. Duwa pa.
2: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
1: Nata, anong ginibo mo?
2: Nakita ko Paolo, so palda niya, naipit no bobot niya. Kaya, pinugnot ko. Auta, binuljak ako.
1: Ay, niya, Nim, nata nga ni Duwan black eye mo.
2: Pagala ako kaya, mas mo niya narag sa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya ibinwilt ako sa bubot. Saka, tanaduaan lugod ako.
1: Hmm, tuluan ta, mailing mo.
3: M.O.R. For life.
4: Salo-salong pang fiesta.
3: More sa tanghali.

0: Pre. Grabe kadyang idoko mo. Kadagay ah, siyang galuto sang pamahaw para sa akon mo.
1: Nabalaan ko?
0: Ha? Nabalaan mo, pre? Oh?
1: Ah, tigigin sa gida ko, pre, sang ido ko.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Pinaghahambal sa akon, gahanda sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo. Ha ha ha ha!

0: Hoy, hoy, hoy, Junior! Kinuwin mo yung grade mo, natay ni Anas pula!
1: Nanay, naubusan po kay Black Ball Pen si teacher.
0: Puro punduhi daw ako, no, ikautik mo. Natay tayo kune, o, oh, o, oh, ano yan? Apat bagang F?

0: imaginary and buot sabihon ka yan fasar. As in, fasado.
1: Aw, oh, iyo? Salamat. Una akong ibig sabihon kaan, fatal.

0: Pinapanawagan ang lalaki na nagpalupok sa kamera, "Sir, dito mo nahaboy sa inyo balay. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya, maging open-minded. Iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dung, ganina ragi guani dung bakong nilo dung ba? Kapoy gin siguro ni baratuhon, oy. Oh, ngano man ay? Ambot ani akong rilo nga. Muundang man day ng oras basta kauban ta ka.
1: Ay. Ana.

sabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: Surprise! Cookies ah, sweet! Cookies ah, quiz!
1: Wow! What the?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Ganlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kapoy, aning panran, eh! Uhaw na kay kuhan ako tubig! Asa magkuhan ni mga itag tubig man? Uhawa na gini. Malikin ang akong tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Okay kayong 10K, girl, no?
2: Ay, kapoy yung kay girl. Ay, sarang 5K lang tamudagan, di.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kagkakarang mo gwapo ba?
2: Ay, ni Tausan. Maran na siya kay point, girl. Uy, tara, tatagal mo kayo ng mga kikiru dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Tara, may mineral water. Uy, timing ng lakaw ang mga chika, babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Ganun ka. Lips to lips, punti ka. Kay pura namin ng lips to lips sa chika, babes. Tungabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
4: Hoy, hoy, hoy! Tiguang!
2: Ah, panamay. Naitibay. Tiguang ba yun?
4: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguang ka? Yaks! Ew!
2: Panamay. Imuha din yung tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaks, ha? Pagugun ako din. Ew, sa loon.
4: Ilisin ko na kong tubig. Ilisin na!
2: Wa naman ko'y kailis, ani yun. Kay wa na may tubig.
4: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: ako, birthday ko, June 12.
1: Ano gani nga to, egg?
0: Ha? Kada to, egg, eh. Siyempre, pauna, no si Karyang naman, bang puwerte.

0: Dream no more about the places you want to go. Salahertz Travel and Tours.
1: Salahertz Travel and Tours
0: is ready to serve you. Pwede ka na makabiyahe sang masulhay kag wala nagasala-sala. May mga dream tour packages kami pakadto sa tubungan, palibot-libot sa balay tour. Tour packages pakadto sa kasagingan, kag may one-way trip kag wala nasang pabalik pakadto sa purgatorio. Salahertz Travel and Tours.
1: Salahertz Travel and Tours.
0: It's time to go out and see the world. Salahertz Travel and Tours.
1: Salahertz Travel and Tours.
0: Wala na hamtang sa mapa sang Iloilo.
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.
4: Sótame.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kamaw mga chismosa diri, wagod mo ilaing mabuhat! Buntag o tuhapon, magsige na lang mag-chismes, maghingot anay mag-chismes, magluto mag-chismes, bisang magkilis o bugas mag-chismes. Huwag na lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhay sa uban. Chismoso kay mong dagko, kinsay nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y lang babaygiang ka sa motor. Ha, sulti ko, kinsay nag-igol niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na, kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila, abison ko na kong wait na.
3: Hoy, Mang Kanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mauba.
1: Unsa to, Kanor? Tinood biya to kung gichismis, ha? Nga nakagisa kay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upunayin ka ng istorya nila.
3: Kaday, nadunggan talaga na akin, day. Nga paputlan talaga ng dila at abisan ng mong wait, day.
1: Sa? Putlan ka ni mong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamaka ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kabalokumutan kung kay kang asawa, hinumon pa yun. Dilay yung kasismosa. Kalaming ipako ganyan mga bayanan eh.
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot more!
3: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.
4: Hugot more!
5: More music, more variety.
6: Nakaka-relax to the max.
7: Whoa.
6: Let's get it on.
5: More sa hapon.
6: More sa hapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang. With only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Okay, class, use the word among in the sentence. Okay, Bitoy.
1: Among the trees, coconut is the best.
0: Very good. Okay, ikaw, Kanor.
2: Ma'am, among kaldero, di ka what?
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: มาpipaapon ka tabi sa school?
1: Ano? At ako pipaapon sa school? Ano naman ginibong mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pitataram ko sa imo. Kung ano-ano, magigibong mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata, ito na naman.
0: Bako bala ko, ika ang pipaapon.
1: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibong mo?
0: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipaapon.
1: Ako talaga?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Kalamay ting balikos dagat na binagdagang kay mga hinamis ng mga talanahon. Napipahay mo hapat ang amis. Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa pala mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wamba ko na Tapang! Tapang! Tengok kembali pula ko. Tapang! Tapang! Tapang! Tapang ko! Tengok kembali pula ko.
3: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
0: Nagluya kang kanahanakan. Kita kang nanay na lumos. Tapang! Tapang!
3: Hala! Si Mang Kanor na lumos! Amba ka na na ko siya! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko mamata. Magpakuyap-kuyap din ko para iya kong i-mouth-to-mouth resuscitation.
3: Saan man ako ni siya, uy? Ah, husto! I-mouth-to-mouth ko na lang ni siya, aron maulian.
0: Uy, narinig na akong ipaabot. Mamouth-to-mouth din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
4: Malapin na. Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay i-mouth-to-mouth na kaakbe.
0: Pandamay! Angat-angat! Okay ko ba? Okay na ko!
4: Okay, okay na. Di ba nalumos ka? Maunang i-mouth-to-mouth ka? Dali rin.
0: Okay na ko ba?
5: Mix of rock.
6: Pare ko amo si
5: Mix of rock.

0: Ang init chon.
1: Pagkatapos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang init chon.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang init chon.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang init chon.
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, babakla ko gani Choy sang Bombay, kag ahos, Choy, kay maluto ko.
3: Ay, sigurado nga manamit na naman ay mga lutuo na.
2: Kita mo lang. Mayong ka pa, Choy. Wala pa ko gani kaluto. Gambal ka na nga manamit ang akong lutuon. Ang bahan na ako, nagakusmod, permis sa mga niluto ko.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Uy, miss!
5: Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
0: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
4: Hugot pa more!
6: More!
3: Fun!
6: More!
3: Fun!
6: Right here, right now!
7: More fun!
6: Holy radio!
3: More fun!

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Dong, paminaw na ako dong, murag yung gagkanandulaan nga yoyo dong ba? Yung ano man, kay bisag kung sabi to na kong labay dong, gabalik manggiapong kasakong kasing-kasing. Ay, ayan.
2: Ah,

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ah, Brad.
1: Oy, suke, Lito.
0: Ako ni uli nga DVD. Sino pamantana?
1: Ano yung uli mani mo?
0: Wag yun ni salida. Kapilan ako balik-balik.
1: Unsa may title ana di ay?
0: Kuan mani yun, murag action mani yun. DVD cleaner.
2: Ana.

0: Bibi!
1: Po, Daddy!
0: Alam kong matibayan ka sa math. Simbagado ini.
1: Sure, Daddy!
0: Kung tatawan ka ni Mami nin 4 na apples, as in 3 oranges, ano ang simbag mo?
1: Eddie, thank you po!
2: M-O-R for life!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padali ito tayo ng kwarta ta. Pinahit-pahit na ang kinusugamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.
2: Joke only!
3: M.O.R. For life! My Only Radio plays more.
4: More Sagabie Express.
3: More Sagabie Express on My Only Radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Buti pa yung lakas ng ulan na papansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa'yo, pinabaliwala mo eh.

tamanean inumana. Hoy pare koi umagay ka. Na na na big na na na.

0: Charles.
1: Pre, ano ang mas importante sa imo, ang asawa o na kwarta?
2: Balano, pre. Ang kwarta, magdugay, gataas ang interes.
1: Oh.
2: Pero ang asawa, magdugay, gadula interes ko. Ubos pa kwarta ko, pre.
3: Abaw, perte.
4: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Grabe, nakakatuwa yung mga pick-up lines, no? May alam ka pa bang iba? Wala na akong maiisip eh.
3: Cause all I ever think about is you.
4: Yeah. Maraid!
5: Now back to the music faster.
6: Ang bilis!
5: This is More sa Gabi Express.
6: More sa Gabi Express!
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna yung kape sa kong darling, arang kalami. Naglahin akong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21 in 1 man na yun eh. Nipaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Naglahin akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, anong sa mangka? Anong nanluspad mangka?
0: Darling, naglain na nga akong paminawan na imong itimla ng kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagin nga akong doktor. Tawagin. Sige na.
1: Wala ba ko'y number si mong doktor?
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawagin si Dukan doon eh.
1: Ah, sa banda? Dinhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, kuha, dali ah. Kuha, tawagin nga akong doktor. Tawagin.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mo cellphone? Arong makuha na ko ang number si mong doktor.
0: Dahil na sugay ko paminaw, walang atakiyo na siguro ko.
1: Daniya ba? Ang sa'y pinkod si mong cellphone para tawagan ako ibang doktor?
0: Daling, daling!
1: Pinkod ba? Daniya!
0: Ah, pinkod? Anamay, naulian mo ko daling. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil wako ka dugab. Ang karagay ko daling, naulian na dugo.
1: Ang sa lagi pinkod, kitawagan ako ibang doktor!
0: Ay na daling, di na kinahanglan. Naulian ako, okay na ko. Dalawa, oh. Japinjak pa gani ko, okay na lagi ko.
1: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin ko, naulian dayon?

0: sa ulam.
1: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
2: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
3: Nye!
4: Maride!
5: Easy as 1, 2, 3.
6: Para lamang ABC.
7: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Gini. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Kabalukadong, katungwa pataka na ilhan. Malipayo namang kudaan. Mao ba? Ni sobra lang katong nailatakan. Ay, rally.
2: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Hoy! Nalimahong shampoo ang sapon. Nainaliko. Susihon ko.
3: Alala! Aragigin!
2: Nausa naman yung kinantahanan eh. Mura man yung... Uy! Aling-aling masiguro yung naliko. Naing magkikinantahan. Nauna ko ang dalaga. Masiguro naman yung siligan. Aniya, susihon ko.
4: Hoy, Kenor!
2: Padamay, akakugangan.
4: Nga nang nagtungan-tungan ka dira sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
2: Ay, ma! Sa'yo nag-ukoy-ukoy? Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakaw sa itong bill sa tubig, ma. Kaya nga itong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
4: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga nung mangukoy man yung kang lain, nga po hindi magiging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
2: Ayaw ba? May ikaw!
4: Ukuy-ukuyak ko kaya wala imong asawa.
2: Noon kayo!
4: Dali!

0: Ayos amang ko ni mo sugton, day.
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day. Sugton ako ni mo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Gano'n man?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita?
0: Usa.
1: Oh, di ba? Isa lang gihapon? Di ba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Madaman.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Totoo lang katiyan eh. Kumo nga bago ka namon nga cook diri sa balay. Gusto ko nang paiklaruhon si mo paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa ng kabataan, may opsina pa ko, no? Kag misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay sir, may problema, Sara. Ikaso, iman sir nga katulog pa ko. Ti, una na lang ka mo pamahaw, sir eh.
0: Nay.
1: Puwerte!
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Nak, anong kinahibi mo?
2: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
1: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
2: Pregnancy test, Nay.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: dong, kung hadlok ka dong nga masakitan dong, ako po dong, hadlok ko nga pasakitan ka.
1: Ana!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Sorry miss, sugod sa buong ikaw nang mapakaon. Kag mapaligo sa iya. Kay utod ng mga kamot, kag tiilya.
1: Hehehe,
0: kinkulbaan ka ay, joke lang, patay na siya!

You're listening to More Soft Favorites on MOR. More Sagabi.

0: makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, ali na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Lord, kabay pa ang nagpatay kay Magellan, si Jose Rizal.
2: Oh, nga man nga nagapangamuyo kada nga si Jose Rizal nagpatay kay Magellan.
1: Kay, amo na kinaansya ko sa amon exam.
3: Abaw! Puwerte!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Dung, may pabitaw dong, mamaligyan lang kang sigarilyo dong.
1: Ha? Sigarilyo? Ano good?
0: Kasi you give me hope and more.
2: Ana!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagilak mga kaniya?
1: Gibulagan ay ko siyang priority, pre.
0: Has, Dylan, kung ako'y biyaan sa kong asawa, mag-ihaw pa ko.
1: Pagdabay.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Tay, nagpamangkot si ma'am kung ano imo profesyon, Tay.
1: Ah, di, inday, badalang si mamong cardiologist.
0: Ano na siya, Tay?
1: Ang nagano bla, nagkakayo sang radyo sa car.
0: May, ay aba, operte.
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tama-tama, wala akong kasawa to. Dito sa grocery. Mananaw din kung sanay na iregalo na kong jinjin. Kani, murang sakto kayo ni siya. Badipit, hulma kayong lawas. Matay akong kasawa din na mahulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murang 12 ounce og lawas. Ako kasawa din na masakto ni kay murang matag 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawag iyang kasiksi. O, di akong palitong iregalo na ko ni siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang akong asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Ganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din, ha?
2: Para ni siya mo, ha, darling.
1: Unsa para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalo biya kang di na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man ni stretchable? Ay, isolob ko na siya.
1: Aray, aray! Kanor, di ko maginhawa!
2: Oo ba? Gisiyan na ito gabay, ana?
1: Aray! Usa maning!
2: O, di ba nasakto na giyapon? Usa mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling.

0: Hold up, eh. Asa ang kamot mo?
1: Oh, ikaw na naman? Katatlo mo na kumla hold up on siling at uwig bala.
0: Hehe, mo gina basta business eh. Ginatipan ang customer.
2: Wow! What the?

0: Dong, na ako na-realize dong ba nga unsa? Na-realize na ako dong nga dili day tanan gaginhawa dong buhi. Tanawa galing ko dong o gaginhawa ko pero patay. Patay na patay sa'yo.
1: Ay! Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Uy, pare, hindi gid ba laman nami makapamana kas ang doktor mo?
1: Nga, anong ginakumod mo?
0: Ay, perme lang yan bala kami, inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga, inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Perme lang, postpone.
0: Abaw! Puwerte!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, sir! Ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili. Kabalo ko ng akong anak na buotan kay na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi. Ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi. Ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginauban ko ng simbahan. Wama mo kabalo sa gibatin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Ganong ipatawag ko dili sa eskwilahan?
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan o floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, maoy po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. Og kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Oba. Sir, maluhoy ka sa kong anak, sir. Tagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga bataon karon.
3: Buhi era kong ko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabata mo ka, sir. Murang magkagnaikan na akong artista, sir.
3: Maoba. Ah, i-kick out niya po na po imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, sir. Nakoy bataon nga chika, babes. Ihatag na ko ni mo.
3: Maoba. Guwapa na. Guwapa na.
2: Mamot kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni mo.
2: Maluhoy ka, sir. Maluhoy ka.
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okidokidokidoks.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: I'm gonna walk and take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Okay, batayo dyan, mga chong.
1: Ay, pre. No dictionary ako ma. Awang ka dyan unag-go.
2: Ouch! Apay ngay.
1: Gino si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
2: Nye!
3: Maright!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Dok, dok, dok! Ipag-abot ko na lang ni Balangakon nga ngipon. Kay Pirmi lang nagabusong.
1: Ay! Nagabusong galito!
2: Ah, bebebebe, nga nga kay Chikapunta.
1: Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imo ang ngipon. Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imo ang ngipon. Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imo ang ngipon.
0: Dok, ano ka man? Unlimited? Masulit-sulit, ha?
1: Miss, wala ko yung sulit-sulit, ha? Eko lang nasang tinog ko. Kay man, kadako sang baba mo.
3: Abaw! Puwerte!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Ang hugot sa mga tao na naglamon pagkatapos ng breakup. Ang damit ko, hindi basta-basta nauubos. Pero yung kasya, konting-konti na lang. Ang hawak ko, kwarenta na!

0: dong, kita kanang siso dong, kanang tuya-tuya dong ba? Oh, ngano man? Ang ako bitaw kinabuhi dong, murag yun dong yung anak dong. Kaya kung wala bitaw ka, perminti na lang ko down.
1: Ana!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: problems.
1: Huwag kang maghintay ng tamang oras. Humanap ka ng oras. Gawin mong tama.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
4: Easy tickets though.
2: Oh, di ba?
4: Kabiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iyang matres. Ma'am, ang imo matres ginaagawan na sang mga bading. Salamat.
1: Wow! Puwerte!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Ang Janginichon!
1: Kompleto seridado, salinsa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may manog ka na nga dalitan?
3: Anon mo na, day? Kadelikado man sila man.
2: Ang ako nabi nga best friend, nagapangita siya ko ng pet para sa iya nga birthday. Hatagan ko siya. Tutal, parehas ba sila sang manog nga sapat?
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Paano mo makikita ang tao para sa iyo kung hindi mo tatantanan ang tao ba'y ayaw na sa iyo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya. Kaya may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayaring utang mo!
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Magkanor!
3: Hey, sir!
2: Sa itong balita nga, under man daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under like, ha?
3: Plastiki ka mong katawa. Tropo na magka-under po kasi mong asawa, do. Ay, nata! Ako, under! Di ko paras ni mo. Dili ko under sa kong asawa, tanawa. Ako'y magkabalo sana. Huwag si kabalo nga. Karatisyan ko sa una.
2: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano.
3: Musukol ko.
1: Kanor!
2: Holo! Oh, mong kano! Eh, mga asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na mga kanor! Muli na ko!
3: Ay, pero! Ay! Talawan yung kayo mas naguna. Mas talawan ka. Masado kasi masawa ka niyo na kay guli.
1: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na nakaginom. Hubog na kay kanyang dagway, oh!
3: Sa'yo ba? Ako! Hindi ako lasing! Sige, doon sa kong kikaratihon siya. Wata! Kwan ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusle.
1: Kanor ba? Ang uli na ta! Hubog na ka ba?
3: Kabalukan! Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
1: Di yun ka muli, ha?
3: Sige, doon, kikaratin.
1: Musukol yun di ay ka, ha? Dili yun di ka muli, ha?
3: Sige, muli na ko. Muli na ko, dali. Muli na ko.
2: Pagkalot!
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Plus, ari na ang result sa nga inyo nga quiz last week. Kag ikaw, Empoy, ang nakuha mo 98 over 100.
1: Tawad ka, sir. Grabe mo. Lumalam sa ako mo. Dahil mga kasmet, pati ano to? Ha? Alam-alam ko, kay man mga mango ka mo. Prole ka mo to sa inyo, kay magtanong ka mo, te. Kawa mo to, dukot.
0: Empoy, ikaw nakakuha sang 98 over 100, no? Pero ang mga classmate, nakakuha sang 100 over 100.
1: Da! Perfect!

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi-order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Init ni aning bulalo, aoy.
2: Hey man, Enteng?
1: Init mo lang? Luha-luha pa mangani ko?
2: Pandami!

0: tumubirada, nanlogpa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, Brad! Uy, Mang Kanor! Musta naman ka? Asinso naman kay ka?
3: Siyempre. Ikaw, uy, asinso na po ka. I-pick up na tirada ni mo, ah.
2: Ah, ikaw, Mangani. SUV, Manginay mo, ha? Latest, Mangani.
3: Ah, Brad, wa ba nag-overhead na imong pick up?
2: Oh, wala man sad, Mang Kanor. Ano man?
3: Ah, wala lang. Ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV, ano?
2: Ah, sinawa pag makinaan ni imong SUV, Mang Kanor, uy. Mag-upadyog kayo, humot pagwan, mol.
3: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo nito kagang-kagang, matitanos pa lang ta. Drive yun ta ni mga mahalon na sakyanan.
0: Hoy, Mang Kanor, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
2: Oh, Mang Kanor, abi na ko yung imuha ng SUV nga litis mo din.
3: Ako abitaw niya. Ako abitaw niya yung driver. Hindi ko ba na kong kakuha niya. Driver lang ko. Yes, ma'am. Tay mo na ko niya, ma'am. I'm coming.
4: Iba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio.

0: Ang malang kinagig hindi ka mag supok sa mga mas manghod sa imo, ha? Mas gagmay sa imo. Why na sila ipadaog? Ha? Ang malang kinagig.
1: Ano di? Titay nga ikaw, tingnan magulang ka man sa akon nga ang nasupok. Ano man

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor, o, gidalhan ta kag barbecue.
0: Hoy, darling, himala. Kikalintura sigun ako asawa. Butan man kayo.
1: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy pug ka sa trabaho. Mo nang miapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, darling. Hey, butang lang ng barbecue na, darling. Kay nala ko hipuson ka niyo dito, ha?
2: Uy, Mang Kanor, may atong barbecue, uy. Palangga kasi mong darling ba? Kasuit.
0: Oh, siyempre, higunan na nga priority mong pangitaon ka ng dalhan kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dalang barbecue para sa imo, ha, oh?
0: Ah, pandamay. Si Balilin.
2: Alak ka! Nagdala pong barbecue si Balilin. Narabay mong darling, drasulod. Nakanyod.
0: Pandamay, nagabot na nga kong darling o si Balilin. Saan mo na ako ni... Ah. Adihalang ka, Balilin, ha?
3: Hindi ko niyo pasudlon.
0: Adihalang sa ka. Kadali lang yung kayo. Adihalang ka, ha? Asama ko. Atuan ako si Bus.
4: Oh, masama ka diya, Mang Kanor. Murag di makamahin mo tang.
0: Bus, kanang kasabi ko, Bus. Kasabi ko.
4: Onsa? Ngayon kasabi mo ta ka. Onsa mo yung salali mo?
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko, Bus. Sige na, Bus.
4: Onsa ganit salali mo? Ngayon kasabi mo ta ka.
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Bus. Kasabi ko. Yes, darling.
4: Kanor!
0: Yes, boss.
4: Ikaw ba? Nagpataka lang yung kagbuhat ng report. Dugay na kaning kumpanya. Di kaya mong kakabalo. Tarungan ang trabaho ni mo, ha? Usba na.
0: Yes, boss.
3: Oh, Mang Kanor, dara o. Kauna yun yung barbecue.
0: Balilin, uli na dito. Kikikasaban ako sa kong amo. Basig madamay ka.
3: Ha? Huh? Ano sa may labot na ako sa mong amo? Ay, unya na ako uli ba?
0: Uli na lagi. Kaya madamay ka. Sukong kay kong amo. Tanaw pa, minawa. Oh, tanawa. Nasuko na nga akong amo.
1: Kanor! Mga amo na pa!
3: Kinsa man to?
0: Ang akong mga boss. Duha ka mo. Ikasaban ako uli na, Balilin. Uli na.
5: Sa kulitan, rumaratsada.
6: Sa tugtugan, umariba.
5: Every morning, mong kasama.

0: Mare, mare, mare. Pwede din na lang kuanay may star sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay. Nagabusong ako.
1: Ay, mare. Dapat dito kay star sa lalaki nga napabusong sa imo.
0: Amo na gani, mare. Mare, ara na si pare.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ang Chang-Yi-Mi-Choy!
1: Pagkato sa Ricardo, sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon kag gamit sa balay!
0: Ang Chang-Yi-Mi-Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chang-Yi-Mi-Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chang-Yi-Mi-Choy!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, ano nang sud-an nyo, Choy? Pabakla ko, Bi?
3: Mayari ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong aputahe.
3: Nga, kapangita kang isang bagong aputahe, haw.
2: Ipakaon ko sa bana ko, nga nagasawa na sa akon. Nagkapangita siya sa bagong aputahe.

0: basta lang ang ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Eh, mas pa naman talaga.